Kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wa la la mini sahli wa ma thams